0: Era que cada vez que cada show engrego que chende, quando movire, cada vez que toco songa, ando a calar a lavar gei, tocar o degrau também não é o caro da minha maisha, era o curso vai cair no quarto, quarto. Na hora de mostrar o negócio que voate, a volta que vou levar vem, não ando com onde eu colei o meu é. Ora ni mwote nao tunatole na kumbi tu ito wane kikanya kukwa kusevu Awuta kebu ni mwabe ni uambuchi kwe Awuta kebu ni mwabe ni hili uambu amenge akalwa kwa uonde
1: Ndiyo
0: Itu vushi mfano mwotu watu kaino mwakarase Itu karo ndo wote ke mwabe ni wote ke wali ya herasi Dongo abalimu, abalimu betu, ebe watake, nere tukaya ndaili abalimu, tukasabu kwa utake, wavo. Karika wambuno, utake ulio mwabene. Nao, na munga samarara, ebe ulio mwabene, uteshinamu na ye, yari okomenge, awa utake obo, yove katole tabu nungile, obwera, utsebo. Awo, itu asaga, Ebo tute, esawa kwenye tibaka ukangira ngo mubiri, wai kuvungo lwa langa ngo tibaka ukikalaku, esai yo, o karondo kubo tike abuli yomo, abo tike abuli mwa bene, na bopo na disuzera sharia ili onda kubo, kumu wene wene wobwa ut, mfano abawa mbaka ya rababu wene, inya kabate, mama ngandu kukwama, ganja sabana u, mori, ganja kuwa tijia. Na mara yale wamiye kusuka lingo kwenye dumuli na ingata kukuama. Esa kanda kukuama, ukandi yale yako wote kebulio.
1: Obulio mwawe na obu mamo ya, mulene babo ya tu.
0: Na bana yale wake wambu, nga kumbera. Iu kasa wako wote kebulio mwawe ni wawo. Wake wambu takumbera, suki takumbera mwere reti.
1: Mwa henge, mwa takumbera henge.
0: Henge mwa. Nero chikata kitu watu kiruwa tutepata hie. Inye walu wana munu wire, omwase tukwa kanaku munu wire, kwanza changabari chanduri, inye tuka warao. Inye badezi ya meaje, inye tuka furumasi ujo. Tuwaturasi ya meaje, doko tukawa wera, yu watu alolako, niyo tuwashi.
1: Niyo tuka lola.
0: Nibu ambu, omomu ulu, ukala ngara, oh, ndia mawe usajon fulani. Sasiwa, ewa soro wa utukani wewe ya muhita. Ewa na mata sisangata kupa teke mwenye kwe. Ute. Ngani nabiyo muhita, nana hekewe lo mwewe. Nana wabiyo muhita. Yeah, sota heka chendo, wama heka echikuku. Mana ke, wakaka shiba mbo, mbo, mnumo wate, iyo. Atyo, enzoma, wasi, Enzo mimi kosa no kala umwana wakabete
1: umwana mwase ndo neri bwe kandi mashigala n'enzombe mo byala
0: umwase se woyo ni isu takola chindu lakini wanga muhikirwo mu buryo tutaye tanye bwera na ngana gararete njabyo byo patro mu mo mareka na yana yego kuchitulu kwe kubuhulu njano mona ira choko mutwe majura teno erwo mana gara bandu byebi Na wabu tu na ute kirena usungo kwa franga Tundare, hanyamuyo kamandiri ya Aba shi kamandi Baba minyanga ni hai Aka yara mwenyika kalire sana Elisa luo lushe chitu lucho ko Oko lushi kweyo E mukanga mbukasa mamu ya kweringa mi
1: Mimbae
0: Bwese nisha laba yu sile singa yabere laba Mtoka wa motonga wikika usina ngamei Na vera nalaba turibiri A aho na mjanyete Ai kwisho lo franga Era sungalo tikalira sasa ewe ngabulo na munu wire ukarona buteke unikere utibuka ndi kweya sute kirere teseka sute kurukagalwa sute kurukalo muluza ukade sungobuteke bawute ukade iketuru wibi ukade shiba kangahe